siklah sama ni surat. Kumong le sini ya, barman ni surat, tabung ni somerogo.